0: o ma dara fun e wo so number mi niyan ma gbagbe pade aro ago mejo ni o be yo pari la ago mokanla leyin na ni foju oju pelu woli olorun to ngbo o moto to nlo si yana paja ball e ni yana odu fese ni wole number 5 Victor Olaiya o ti debi to nlo ni yo si dara fun Jesu Oluwa wa amen ma gbagbe gbogbo okan patapata to ba ti nbo ko ni se da ni kin sure si yo si dara fun e gbogbo eyan bi amo te o le se ke ma ran wa lowo gbogbo odun te ba lo laye gbogbo igba te ba lo lori ile o ni fo mejeji si ku omo bo tin eto ile o ma ga ati na ati lo ko ni di soro fun e Jesu Oluwa wa amen irugbe akoko ni irugbe abi amo wa ni mo ti jiya lori omo oluwa gbodo yan ota ti omo re ti o ko omo re lati lodi si e mo bi o se pataki o 1540 ko fun tomo yen wa anointi aworan re anointi ti yen na ko le ba ni segun ti o dale gbogbo yen ni o do gege bi ipinija ko lo ma yeyan boboru ti omo yen ko ma de po ko omo yen ni bi lati wo si wo ya eyin package gbogbo yen te o le se then wo bi to gbogbo gbogbo ma fowo ran wa lowo won na fowo ni to yi lowo gbogbo yen to ba ti ka mo yen lowo laaro fi re to yi lowo o de fi ayo dupe gbogbo yen te le yanda iye to gbe lapo e to tun le fun tomo e tele ba se enikan ni kini account number access bank ni ma consider 00960742211 access bank Olarewaju Solomon Olagbemi enikan no ti record 00960742211 access bank Olarewaju Solomon Olagbemi bo ti fi omo ni ku me lori bo ti fi si iwo lo ma jere omo Jesu Oluwa wa amen ibi ta do fe pe woli ma flash mi ero ibani soro yen meji ni mo pe fun e kon sile won na le mu date atori afefe lati boju loju pelu mi oya
1: 08026613642861
0: nibi ta de ta o pari esi ida mewa kan be lowo re won na furo gbe ida mewa ti e fi ran wa lowo ka tu fi se tola gbogbo le to gbe npo mi won na fi da mewa re o fi bro fi ran o to ngbo lori afefe o sa gbo biti biti e oni bo fi da mi ba ni se fere si orun sile to be ti ayo ni le gba buku re won na fi ran wa lowo ki fere si orun si ko de fayo wa gbe igba ope wo bi awon package won to le fowo ran wa lowo futi radio o le sanwo slot meji meta merin abi won na fe ma sanwo owo kan wo bi fun radio mi won na le ran wa lowo bo ba se be o de ni ibuku laye ati lorun ni wo bi ore ni o du gege bi ipenija yala ni sabi ni ojo la gtb ni account any kini ni account number ma consider 00164997233 GTP Olarewaju Solomon Olagbemi enikan ohun ti rikan 00164997233 GTP Olarewaju Solomon Olagbemi bo tin fi si omo oni ku me lori ma gbagbe pe wo bi ipade kan ma o ti bere oni lo ma pe meji Tuesday meje Wednesday meje Thursday meje Sunday meje o ma ni agbara gan iwo na make it a day wa ninu awon program yi o de ma dara foju oni ti an lo lo pe mo la lo an lo lo luwa laaro won na gbera ya jo lo ka jo pade mi eri to gbo yen se won na gbo won obiri yen challenge pe adabi ti Olare waju Olagbemi badale pe on lo je ki omo yen chi si aye omo to ti ku to hospital meta ni won ti reject mo mi won na gbeyanju ja jo pade laaro o de ma dara fun e ma wa gbagbe pe apala koko yi bakan na lola Jesu Oluwa wa amen. God bless you.
2: From Lagos, this is
3: Jordan 105.5 FM.
4: This is Jordan 105.5.
5: Station with a voice for entrepreneurs.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun. Today is 23rd ojo ketalilogun osu elekefa ha odun 2026 o na lo ba se kowe e gbogbo eyin mama mama gbogbo eyin baba baba e dide o gbogbo eyin te wa Jesus ti mo ti gboko awon eyan ele laaro imo lo gboko ta awon ara iko le enikan ni kin lo de 150,000 eyan lo ni kin gboko won le o si need the team fi se be oran mi se sin ni Pastor Dekunle Epaphras woli yin ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka so opposite Wema Bank ti Midway Market gba gititun ni ilu Ibadan inu mi mo dun bi mo se ji ope mi mo pe gba ibi te gbere lo ti obo emi mi mo lo mo mu owo labe koja mummy e dide loni ojo isegun Jesu yi mo ndabira gbogbo igba tin ba ewo nto sele Jesus ti lanu yo tun se ju be lo ni ilu Eko enikan ni se gba testimony ni mo tin gba testimony lagba Olorun be ni se gba laaro ni agbare ni to laye atorun ti won pe ni abesan stadium ni bo le yin omo Olorun we dide nle e ma bo ni bi pepe baba mi ni baba re ni o n lo ni keke ina engineer e pe sister e ko ma form soke ni bi ta do bale si mommy eyin na e wa kunle daddy ti do bale e wa si bi pepe yin pepe yo pomo se ri gbogbo ose yi ose emu number ni lowo ke e ba n pe sister yen ko ma ko lala

0: orilede Nigeria ma da adura na ni ki gbogbo wa ma gba won ni eni to fe rere Jerusalem o na o jerere nu e Nigeria ma da Olorun a fi owo to awon obaluje awon ojelu a fowo to
1: hey, move your radio with you.
2: Hello Lagos, welcome to
0: awon ninu awon to fe da ijoba to fe se owo to awon ninu wa ani wa ninu ipa yin keke tori ko fe si ojojumo kan ki eyan wo iwe iroyin koda mo wa lawon apegbe kan nigba kan laipe ina ni ti opolopo so pe awon ki gbo iroyin mo tori pe opolopo awon ti o nsele kaakiri eja so toro fun ra wa ko sentinu e odun kaka ko son lara ewe agbon won ni kokoko ni tun le ṣugbọn kọlọrun ba mi ṣanu fun wa lorilede Nigeria awon kan gbianju ko le dun ko le da ṣugbọn gbogbo awon ti won wa ni di ko baje kọlọrun ba mi ko ba wa mu won e ka aro ni gbogbo bikibi 13 lanfani lati ma gbe wa laaro yi akiyin o ojumo re ojumo ayo ojumo idunu ojumo to mo la fin je po ile to mo la fin je yo eri Oluwa gbe mi leke Adebayo loko mi MC Rawo yin na radio le agbalagba omode tin pegbe baba e loko ki se fun bi ti gberaga won Olorun ba mi lo dire wa fakuko mo ki wa laaro yi Peter Olani lo moju ero fun mi rookie na wa nbi awon na ko royin si waju nigba ta won kate ibo tan la wa na fe ma translate e si Yoruba iroyin ti po waju mi Daily Post Punch Nigerian Tribune these days gbogbo e lo wa waju mi tin ba rawo mu to eto ye to se pataki lati gbese ti eyan ara le na ala nfani lati gbese yin leti sugbon a ma wonu wa awon iwe iroyin ohun leyo kokan ejeji laaro yi mo ki wa laaro pe akojumo akojumo mo eja wonu iwe iroyin ka mu pe bi awo baba atana gẹgẹ bi won se sin ni oni kini win Daily Post ni ma ti koko bere gẹgẹ bi won se salaye lori oro olopa ipinle won ni awon gomina orilede Nigeria gbogbo gomina patapata tibutoro ti ipinle toto 4 odin ni 40 iyen 36 states ta ni orilede Nigeria gbogbo won na ni won tin soro wipe eto abo gbudo tu nipon si o gbudo tu bo nipon si tori wipe gẹgẹ bi won se tesiwaju won ni awon igbimo ati agbarijopo gbogbo awon gomina kaakiri ipinle lorilede Nigeria awon ipinle ta ni o na ni won ti soro wipe ki isejoba wa awa ara wa ki won pa ase ki won si buwolu ki ijoba ipinle ko bere ni wara nsesa lori eto abo eleto mehe lorilede Nigeria gẹgẹ bi awon gomina ohun gẹgẹ bi won se pase ohun ti won si soro ohun wipe lẹyin ipade ile ti won se ni pelu eni ti o tu pelu awon lenu loro ninu eka ti eto idibo nibe gangan na ni oro na ti jade ipade ohun na lo waye ni ose to koja gẹgẹ bi iwe iroyin Daily Post se kosita pe ipade ohun lo waye lose to koja o ti won si ni ero won na ni lati mu eni ti o je AGF iyen Attorney General lori oro eto abo papa julo awon ti won mo nipa bi eto abo bo se ma fese mule orilede Nigeria ati awon ti won tun je oga loga ninu awon eleto abo orilede wa Nigeria kaakiri ni won jo se ipade ohun ti won si ni won gbe aworan re jade won ko akole re be na ni won si salaye lori bi won se se igbese bi olopa ipinle bo se ma di ohun ti o wa kaakiri ipinle orilede Nigeria papa julo ipade ohun ohun na lo waye lori bi eto abo bo se mehe lawon apa abi kan lorilede Nigeria gẹgẹ bi abajade ipade ohun ohun na ni won ni awon gbe igbese lati daju wipe olopa ipinle o wa kaakiri ipin to butoro ipinle orilede Nigeria be na lo je wipe ki won fi ofin ati ohun to to ati ohun to ye ki won ko sinu iwe abadofin itamo si constitution ipe ki won ko jade lati le fi ti ohun ohun kan lati fi ti leyin iyin na wa ninu iwe iroyin Daily Post iyen fun ti aaro to ni bakan na iwe iroyin Punch o gbele jade won ni iberu o gbọkan awon agbegbe mushin ipinle eko bi ado loro se bu gbam labe okokan ni agbegbe na iyen lana tin se ojo aje gege bi iroyin ele ti awon akoroyin gbe jade won ni nkan bi ago mefa idaji ni sele na waye ni ojule kejile logun opopona west street oke mushin nibi ti won ti man ta awon ohun ilo ele ti won fin se bata nibe gangan na ni won ni isele ohun ti sele won ni awon ti isele na soju re won salaye pelu awon akoroyin okunrin kan to ni oko Toyota ele ti won mo si Sienna.
2: The Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
3: the voices you need at work all day every day you hate it.
0: To paki sita ni won ni labe oko re lati ibi egbe ele ti ero ma njoko si eyi to mu ki oko na baje ki okunrin na si farapa yana yana isele yi sokunfa ki awon eso abo se abewo si bi igba ibugbamu na ele ti won ni o fi ti won fi mo commissioner olopa ipinle eko yen ti jani fatai lati fi di ohun ohun to waye gangan o fi di e o fi mule nigbati won soro nibi ibugbamu na fatai salaye pe ni kete ti awon gbo nipa isele na ni won fi awon osise to muju to ibugbamu ranse si agbegbe na lati mo ohun to sele gan ni pato commissioner olopa ni iwadi tawon kokose bayi fi han pe adoloro improvise

0: inu iwe iroyin punch na ni ile ti jade won ni gomina ipinle ekiti tele yen ayodele fayose ti fariga wi pe ohun yo sise tako gomina ipinle oyo yen se yi makide ninu eto edibo to nbo fayose soro yi ninu iforo wen wa ni lenuwo ile ti o se pelu seun okin ba loye ni ile ise television channel ni bi ti o ti nse apejuwe ibasepo re pelu makide gege bi obirin to nbinu leyin ti won ja ti won ja omo re gba lo gege bi o se te siwaju o ni ohun yo gbesan lara makinde lori bo ti se da egbe oselu PDP ru lawon ipinle Yoruba o ni ohun yo gbesan lara makinde lori bo ti da egbe oselu PDP ru o lawon ipinle Yoruba oloselu ponbele ni mi gege bi ayo dele fayose gege bo se nso o ni nko le wa oko balu sugbon mo lagbara lati gba enikeni ni imoran lori oro oselu o ni mo ma nse atileyin fun enikeni to ba fun mi ni owo mi bakan na ni enikeni ti ko ba fi owo mi wo mi yo ri idakeji fayose emi ki nse oloselu ti enikeni le fi owo yepere mu kete ti o ba ti ja omo gba lowo abiamo ni o ti di ota iya omo na lesekese ni obirin na yo di kinihun koda to ba je aja yo di kinihun gege oni to ba je aja yo di kinihun gege bo se wa tesi waju oni mo ti di kinihun mo ma kede lowo leyin to ta se agere fayose o tesi waju fayose wa seleri bi pe ohun atawon alatileyin ohun yo sise tako makide ninu eto idibo gbogbogbo eleyi to nbo makide ba ile je gan ni o ninu egbe oselu People Democratic Party eleyi ta mo si PDP nile Yoruba kaakiri o ni o se opo nkan eleyi to tako ofin ati ilana egbe fayose ni ojuse gbogbo oloselu ni lati bowo fun ara won gomina teleri ni o tesi waju o ni ewo se nwo mi yi mo ti di gomina tele ri o ni se ri makinde o si je gomina to wa lori oye o ni nise lo ye ko fi owo ko fi wo ohun o fayose ni ina ti njo ile o ni ina ti njo ile o o ni ina ti jo ile makide bayi lagbo oselu omode ni makide nigbati mo fi nsise rowo ni lubadan o ni o ma to odun mewa si mokanla ti mo fi ju lo lori lojo ori ibadan ni won bi mi si ni ile iwosan oluyoro agbegbe isale osi ni baba mi gbe nigba na gege bi o se nsalaye fayose lo nsoro o ni emi ati olubadan to wa lori oye bayi ti jo sise po ri fayose o na lo so be gomina ipinle ekiti tele so pe makide ti wa o ti wa ota mo ota o o ni makide ti gba ile orisa awon orisa si nbinu won fe gba ile ile won pada o ni makide ti gba ile orisa o ni awon orisa si nbinu o ni won si fe gba ile won pada lowo re gege bi o se wa tesi waju o ni ise ri erongba makide lati du
1: this is Jordan
0: lo seri e nbe

Fabi yi, gege bi wanshe ni, wanji do, pe lua wan meji kan, ni adbibe oko irise, ni ijoba ibile irepodun, ni ipmile kwara o, gege bi wanshe ko ero yon, unjade ti deli posi na ati sita o, wani Fabi yi, ona ni wani wanji do, pe lu dira iba are, ati a wan to tuje ikore, ti wan joni o, nipe wan joni ni ajo kan, to si jawi pe, wani wansi ji wan beba yi, si wansi imbele owo e tu zini sile, e ta mo si ransom o, gege bi wanshe wa shalaye ati opolopo awon kan mi eleti won ni awon ajinibi ohun ti won ni won bere fun o gege bi won se wa tesi waju won ni eni ti o je agba ninu iko Odua People Congress itamo si OPC Comrade Bayo Fabiye oni won ni awon ajinigbe won ji gbe o ni ipinle Kwara iyen na wa ninu iwe iroyin Daily Post laaro yi nigba ti won ba tin di OPC gbe awara ilu ta ti edira bayi bo la se wa se to jiji re ba ti pe meji Peter, that's a money.

0: Nile loko lona odo da bure bo wa o eto abu wa me hello ile ti Nigeria hello e karo
1: e ma karo
0: e karo sir
1: e ma ku seno
0: e sir olorun ba wa se
1: a bo yi e mi ma wo so ma Femi loruko mi lati paja
0: e karo sir Mr. Femi
1: mo wo dada pe nigba to wo olopa oka but other than it, will you pay get your own job at Lafia by Badia Lafia? I want your Claudia, I want to start with you. I want the other one. If you don't have pain, you know, to the family, we need to see you. And the cup of the 50, which is a better
0: Otin Kenu,
1: Otin Stair. If I get a cup of job, go to a job. Niti oloselu about 1000 people ni won pa ni jos awon to mo to ti mo so yi na o de nba bo lati gba na titi bi si o de ti kapa e o ye ka wa pe pade o ti wa koja alaba yi ni be joba o pe pade awon agba ti north o pe ti be yoba awon to pe awon la seri seri ko soro ni nkan ta le se a le ma para wa lo bayi to ba jara ka ni ko je ko mo ko pe awon na tori pada won ni wala e ti wa ti bi but ko lu kuru ku so ti o ba n sele ki tunu mu lo le se ni se yi
0: o da e se gan sa
1: olorun ko ba wa lowo o tori e mu ba gbe yo
0: e se gan sa e se ba mi 09063352 tabi 07051697912 hello ekaro
2: ekaro sa
0: yes ma
2: ekwe te pa karo
0: olorun ba wa to ma olorun
2: pende akinsala lati alemaso
0: ekabo yam
2: eto abo ko wa si ni bikidi ni corner ni ni gbanga ni an so ti gbanga aton so tawon hotel ka kiri nibo la bo wa wa bayi
0: osu wa bayi o
2: afi abe olorun alaye nkan ni abo wa ku se bayi eyan ton le lo gba hotel ko ton din ton kuku aimadi si
0: o si n wa di bayi o
2: ehe awon ti lewe ogbomose ti won ku wa nibe
3: www.jordan105ff
0: lati iperu re mo e ka bo ba mi
1: be be jari ki abu ta so yi ona abayo wa
0: eja wo
1: se ri
4: this is Jordan 105.5
5: station with the
1: tori pe ti o ba le ti nu mo be ko be awon to tun fe gba awon to ma jogun eto abu na ni o ki won jo fowo suwo po ki won le ai se abu ko le jina ti won ba le jina e to ba gba joba ku abale pe yes o wo ti le joba yi jina sugbo ele tinubu ku nbe o ko ni solution o o le joba ta ku nbe ogun yeji lo si waju o sugbo ki awon oloselu ni agbagbo oloselu ko fi pe yes abe le tinubu ijoba o se ki ko fi le ki gbogbo ko so ona abayo ti won dajo ti won wa dide ko wa jo le eto isebe ko le jina en ti won ma gba joba le tinubu alaji alo ma fi gba o
0: e seun gan sir

0: Nigeria
1: lowo o. Ami o e ba ki gugu awon ara ipe o e mo. Elo e karo. Ojumo re.
0: Elo e karo.
1: E karo sa.
0: E ku eto.
1: Olorun to ko me ola.
0: Omo ile la la ti kotu.
1: Swag te fi ma wole ngan, o ma ba mi leru baba.
0: Anything
1: swag te fi ma wole, e ma lo swag ni. E kokko se mi pe ara kan yin. E ijo da ba tin kan yin a ma mo.
0: Swag ko.
1: Ala ja.
0: Eni mo ko re so duro ro Nigeria.
1: E ja gbo sa.
0: Ni se pe soro Nigeria pe ju ran to yin.
1: Mm.
0: E ja bere lati to mu wa ilabo wa.
1: Hmm.
0: Awon kon da eran kiri won gbe K47 esa se o je ti eran de ni K47.
1: Hmm.
0: Iba ti Sunday Igbo lo awon ten tora awon je tori pe won ka fe so pa won ti ke awon ti kabuko awon wulo.
1: Hmm.
0: Ton so pe ko gba won le ko gba won
1: ko gba won le.
0: Hmm. Ti de ran ba lulu ba nu gbo re pete gbo wa ri ni Fiji.
1: Hmm.
0: Gbo e na ko ni ya.
1: Hmm.
0: Eni wa personally mo mo go mo mo personally mo mo ilu yen nti ko bi oro won so fun mi abi je step friday.
1: Mm.
0: Eya ja ton ara wa je eje esa eje kokon declare ni to ke o mi start regional kila lu ku se ni to se esa o pe de ba ah so pa won omo wa o kidnap awon omo wa o terrorism la so kidnapping yen n to mu wa na koja pa awon omo wa na ori suku se ton se o tin fara wi won
1: o tin se be
0: o le ma ja won boko haram o fi ti be
1: te ko hun
0: nira ko pe fi di to pe your force bo ti di to ron kale en ron wa e ja pc a le fini na ba la gbajaja a le se kini kan to report gba laye o ti pe le ju o ti ti yan ju soro yen e je tan ba ti ran wo kiri bi ego won gbo kiri bi aja en igboro ko gbe ni kale e je ni kale o ri pe oro won da di oro Saul ati ko en so Saul ati David tawon yan ko ni pe David pa egberun mewa to lo pa egberun o di wahala emi David obo ifun sele si boho niyan e je ke mi send message pe pada ai ba mo awon ton tun mo daada jo ni lo ti boho te jeje Nigeria o te ja fun ko te jeje iwon ba ti ba fe je ko se ni won ba yan ko awon ro be yen ni ro ni o gba awon oloselo lo te ni won o dale ni won awon no yo wa lenu gbogbo insecurity owo awon oloselo Nigeria wa nbe o awon lo fi wa nsesi
1: e se sa
0: to ba de dipe nikan fe da duro e sa emi a si mo ogbe lenu oruko Jesu ni o mu ni to e wo gbe lenu
1: e se sa e se gan sa. Hey, hello. Hello,
0: Ekaro,
1: sir.
0: Ade lati Ayobo.
1: Mr. Ade, Ekaro, sir.
0: Ewo, seri ijoba yi.
1: Mm.
0: Ijoba yi, nti ma so ni pe ijoba yi o lododo agbara gan ti poju.
1: Mm.
0: Agbara ti poju, n koko ti mo kan wa ri ni pe agbara te ni bawo le se nlo.
1: Alagbara ti poju, awon to ni bawo na se nlo.
0: Ijoba Afrika agbara ti poju awon eyan won o ni le soro won o do soro won ni kakun eh sugbon kokon ni mo mo o olorun ti fo so pe nkan lohun da yesu o olorun gbe da soke lasan o o si so so pe inu mo baje nitori pe ohun da eniyan o ke seri eni to ba tapo adura o ta olorun ni o ibinu olorun eru seri ibinu olorun.
1: Hey, what's it lo? Hello.
0: Hello.
1: Ekaro.
0: Emo Ekaro, Eko Ataro, Eko Atoto no enu oni je gbe la paye asita bo libe o.
1: Ami ba mi.
0: Aliwe ti lojiji. Oruko te mi la libe gba. O gbere baba mi ga. Tori oruko ti mi la libe tan wa ti le toko ti ya baba wo ri lo soro.
1: Ami
0: o. Baba. Ah! According to the law.
1: Olodi Sofi.
0: Ebo joba ni ma ba soro ta lo ba pin ni waju papa run.
2: Ever been this excited? This is
0: o ye kera munisi efosi anu mo po ko ma fowo boju ni ije ko ti pa captain ti ni pa mejo. Ile si le bi wo ku baba ye se iku iliri lo gbe wa ni be o antilope lo gbe oku ye wa e to gba pada ke ti apa wa soro ile si le bi ah le ye ba so nde gbo soro de de mi ra o ile aye ile aye o li yo wa o ile mi yo o ile mi yo o ile mi yo o ah o ti e ti da pada la ku a li we ti lo diju ko mi so fe so ko ni so fa won te ko wo ko ko ni wo fa won ke la gbara olohun
1: e se ba mi
0: mo ni de baba
1: e se igbo won ni e se pe pelepe pepe mi a o won ni e se pelepe oro agba hello
3: hello ekaro
1: ekaro ya mi
3: abi o nke lati jayan lagbado
1: mama
3: olohun asa mi fun wa
1: abi o
3: ni ma to ba ngbe olori awon office a ti driver ya ta won ko jo lo rin ajo
1: Ah, la tu veux bien quand
3: même. Eh. Awa ta jira be se so de ti Olorun la bo wa ta gbara wa. Jira be se.
1: A ma ka
3: ta ni fun pata lo nde.
1: A ma ka Sam 23 sinu mi. A ma
3: gbe wa won ye.
1: Sam 23 la ma ka zo mi o. A ma ka Sam 23 zo mi.
3: Olu alu sa
1: to ni. Be ni o.
3: Elekeji. Iwon ba ti bara so mi ba le se. Ti won se so. Ti won je kon se. Bébé là, il se sent, il se sent, mais il se sent, il se sent, il se sent, il se sent, il se sent, il se sent, il se sent, il se sent, il se
1: sent,
3: il se sent, il se sent, il se sent, il se sent, il se sent, il se sent, il se sent, il se sent, il se sent, il se sent, il se sent, il se sent, il se sent, il se sent, il se sent, il se sent, il se
1: sent,
3: il se sent, il se sent, il se sent, il se sent, il se sent, il se sent, il se sent, il se sent, wọn ti pèpàdé gbogbo àwọn ọdẹ gbogbo àwọn balógun àwọn akọgun yẹn wọn ti fọ sínú igbó fún gbogbo ohun tọ́lọ́run bá fún wọn tó jẹ́ sí ìbílẹ̀ wọn máa lò ó ṣùgbọ́n gbogbo wọn kò dákẹ́ ní àwọn kókó wọn bẹ́ẹ̀ náà ẹni ò bá ṣiṣẹ́ pbvn gbogbo kan bẹ́ẹ̀ ò bá ṣiṣẹ́ kí wọn ló wá kù ẹ kọ́lọ̀ kó ṣàánú fún wa ni
1: ẹ
3: kó ètò ọlọ́run
1: ló ń jẹ́ mi àti yín eyi kete ti e lo fo se e wa e ti e le rin debi tin a ku bi ori gba a jo wa ni hello
0: Jordan radio
1: baba
0: no Jordan radio
1: no radio
0: no radio
1: no radio
0: bale ye ko na wole lati lo bi jo
1: e ka bo sa
0: e de ku se ile se yin oni jo na o
1: ami sa
0: solution
1: Yeah,
0: baby, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.

0: MC Rawo e ma gbo eto e lori ikani yi e ma yi ku nbe e file si be
1: igba mi ti de aye e won ba mi jo ye e sa ti ri century no lo soro emi omo yin to tona ni e ma gbo eto MC Rawo akeweje gbogbo so soro ri radio don't touch it e ma gbo
2: e ni ko se lere ehoro ko so lokiti jimere ko se da to le bejawe laarin agba mi to ba je ti ka pede lori radio MC Rawo akeweje ori radio e ma gbo lonira baji gan
3: Eto po nle yi looto ṣugbọn ara oto le to bo ṣe nlo ile akoko ni won ti ngbedo bo ba de ri okiti o eran ko bi obo o ṣe farawe bo ṣe nlo yo ma waye ni ikan ni Jordan 105.5 FM ni gbogbo ojo aje si ojo eti Monday to Friday pẹla ago kan osan eto ilera awon ojo oja awon oja olojojumo ile wa ati iroyin oja wa lagbo amuludun iroyin re idaraya lagbo oselu idile alayo efe awada ewo atato yodun le to bo ṣe nlo ni ikan ni Jordan 105.5 FM ma doubt e awon soro soro to dangajia le ma ba pade lori eto bo se nlo lojojumo bo se nlo lo ba eto nitori pe o dun yato eto po nle yi looto ṣugbọn ara oto le to bo se nlo ile akoko ni won ti ngbedo bo ba de ri okiti o eran ko bi obo o se farawe bo se nlo yo ma waye ni ikan ni Jordan 105.5 FM ni gbogbo ojo aje si ojo eti Monday to Friday pẹla ago kan osan eto ilera awon oja olojojumo ile wa ati iroyin oja wa lagbo amuludun iroyin re idaraya lagbo oselu idile alayo efe awada ewo atato yodun le to bo se nlo ikan ni Jordan 105.5 FM e ma doubt e awon soro soro to dangajia le ma ba pade lori eto bo se nlo lojojumo bo se nlo lo ba eto nitori pe o dun yato

online say money ah jo ri mi mi be ka yo da mi o ni ah ogo ni mi se o Mr. Ademola Adekoya, God bless you. Samuel, Samuel, no, Samuel Faith, Abi, Ono wa pẹluwa Adebayo Damilola, Ono wa pẹluwa Erin Nisha, ko ma binu, yo rerin. Bi ese, yo rerin. God bless you, my sister. Adenuga Alia, Omo Adebola, Ono wa pẹlu mi ni Lagodo. Awon ni won je amugbalegbe Peter Olaniyi. Pẹlu Razak Adejare, God bless you. Ojo ni ti gbogbo wa loni ibi ta nlo jin ibi ta fa ya lo po ṣugbọn eto to ni adun gbogbo asi kan si e ti mo pe odundun ni mi o ma so de dero MC Rawo ni jade ko ma ri nkan mu wa fun wa lori eto losan to ni idende ti mo de adun gbodo roge obe gbodo roge ajari oluwagbe mi leke o ma de ba lo ko ti ya si baba so mi MC Rawo la won te mi pe mi ni gboro aye agbaragbe omode fawon to da mo daada ID card mi nu ki se bi ti gberaga o won olorun ba mi lo dire wa fakoko e ka so.

0: adura wa na ni o se bibi o ore mi God bless you loke loke ndo mo lo adupe fo Olorun bi ti gbogbo wa wa loni bibi o o ni jabo lagba Olorun mi na ni jabo gbogbo awon lo ngbo wan lo ni jabo gbogbo ata wa nle agodo loni a ni jabo e ka san sa oruko yin omo ilu te je agbegbe bi te ti wa
1: O komini Abayomi Olaniba
0: Abayomi Olaniba
1: ta yan mo si
0: swaga se verso swaga yen ke ma cast e te wo ke to ko Jordan lo eyin awon eyan ma pe bo gate wa ni pe swaga lo wa ni Jordan
1: ta yan mo si swaga Sibi owo lobe
0: agbegbe bo le ti wa sibi loni ba
1: lati agbegbe agberodu yi na ni
0: lati gbe wa nbi na le ti wa ṣugbọn o ni bi kan.

0: won se ri ogo yen lara yin
1: gba osise kan lele yin
2: 105 FM Lagos. Listen on the go at www.jordan105fm.
0: Okay. Eja bere bayi tori asiko wa. E ti ilu o le ti wa, ilu yin gangan ko to ri pe.
3: If you want me to ginger, give me key, Coscara.
4: I don't lie when I say I did it.
5: Your meaning don't drag.
0: Se ko omo Eko ni
1: mi se omo Eko omo Igbado ni baba to bi mi lomo
0: Igbado
1: be na omo Yewa ni mi
0: Yewa e ara Yewa omo yin lo wa nle agodo losan to ni olowo sibi ni o alase gidi confirm ti mo confirm mo ti je omo Yewa ni
1: ben
0: e le proud e ni ta
1: ah Yewa ni baba to bi mi lomo mo ni fowo owo siju ile baba mi omo Abekuta ni ya to bi mi Yewa ni baba to bi mi lomo
0: kilo so yin dede ise alase ti mo mo pe fi yan gan le se wo aso idanimo yin wa
1: olotun
0: e ya sa
1: loto ibere le bere mo je ma da yin lohun
0: o ya papa pa
1: ka se papa bo yin ma se ni
0: eh ka ma ba fara pa lori papa o ya papa pa
1: ore mi kan nigba ti Nigeria da ka ma so mi
0: ogbo e na lo dun Nigeria o baje Olorun ma ba wa baje ko ta ma baje
1: isowo ti mo ko gogon fashion designer ni
0: e ti kokko ko fashion designer ri
1: ben
0: phone iro ni mi gba e ti ko fashion designer ri
1: ben
0: ki le pe nsin
1: fashion designer phone is oni isowo ni
0: phone is
1: ben
0: oni isowo eh ite nse na isowo na ni idi ni to fi wa so de to ni yen awon ta ma ngbe laruge ni yen e ti ko fashion designer for do mi lo yes, freedom. Abe salodo ga.
1: Mi salodo ga mo gba ye gan.
0: E se freedom.
1: Machine mi gan wa ni le odo iya to bi mi lomo.
0: Kai. Kilo wa sun yin de di alase te se fashion designer mo.
1: Eh idipo.
0: Eh e kan mu kekeke lati fi keko fun awon odo to n gbo wa nle.
1: Omo kunrin gbudo duro soju kan.
0: Kai, eni.
1: Bi asa pasu.
0: Ma duro ma jase. Ma sare asa julaye.
1: To ba duro o ma gbe nkan gba ori e
0: won a gberu latẹyin
1: o ma gbe sori e to ba je lo gose na won a ge lese
0: ah o di mekuturu kai
1: be ka sa ma dupe lodo na
0: alhamdulillah
1: olorun lo mo ibi te da ba ma de laye
0: ori lo mo bi te se nlo
1: to ba ni pe ise onje ti mama dana fawon yan ma fi jiyan laye emi go ma ni ro ni
0: e ma so fe ni pe oga go an sit down
1: mo ko se fun odoga mi fashion designer ti mo so yi odun mejo
0: le fi ko se
1: be ni
0: agba oniyan bawo le se wa ta lo ti yin bawo le se rin ajo te fi do lowo sibi iyen gogo le fi wa bi loni ori ise obirin ni
1: be ni oga mi to wa ti mi ti mo fi do lowo sibi ni pe nigba ti mo gba e lodo
0: ore lo ti yin sibe
1: beni nigba ti mo ohun na mama gbo oluwa se yi
0: oluwa se yi
1: oluwa ma ba mi buku ohun na
0: adura le fi ran lowo yen o ore lo se yin ni
1: beni dola ohun na ise to ohun na fi nbo yawo to fi nbo mo re
0: ni ise olowo sibi
1: beni
0: ohun gogo ti nse keyin o to bere
1: beni
0: kai oluwa se yi akiyin o
1: onu o fe fun mi ni
0: ilu wo la won wa
1: ah ah ah
0: e ranti
1: omo lesa ni
0: eh asin ilu wo na tin sise olowo sibi yen ba
1: ilu eko ina
0: eko ina ni ibi ti mo fe mo na nu
1: ilu eko ina lo wa
0: o ye tesi waju
1: fagba lo wa ni
0: nothing dabi edun ton ro bi o
1: eyan make ni fagba
0: e tesi waju oro tin la fe so be se wo ise olowo sibi to re yin gbe yin wo ki lo inspire yin bi a se lebo
1: nigba ti owo npeya lo de won na omo kunrin ni
0: o ti ko se fashion designer
1: o ti ko se fashion designer
0: ko wa lo dede
1: wa ko ma ise yi
0: ko se ko lo dede ni
1: o
0: tori teyan ba n sise kan ise fashion designer awon fashion designer n gbo mi o a de ti gbe won a so yeto dada o ma so pe ise to gbowo lowo da ni
1: mi so pe
0: aso mi n be le tailor lo ni mi rowo fun won ni tori price ton fun mi
1: e wo aso temi ran won wa
0: eyin le ran fun ra yin
1: beni
0: kai
1: mo le fowo

0: Sawyer. Mo le design aso fun mi.
1: Aso mi wa nile fashion design. Mo ka won colors, awon listeners mi, awon fans mi ko ma gbe. Aso mi nbe, aso ti ma wa on July 11 show mi. O si wa le te lo yin ro.
0: No no go long.
1: Eyin ma wa.
0: Ewa. Be ni.
1: E ma san wole. 5000 naira.
0: Ele lo. Olo ma mu yan.
1: Ami, oya, mo gbo. Bawo le se wo. Bo si hun yin te de wa diru di gba ndi e bayi. Ta kogun fi le ri mo mo pe akogun ki mu sa.
0: Ben
1: nkan se no re yin lo tin sibe se ma tele lo se
0: ozu mania okay ise riba kon ni
1: ose yo
0: e mo pe ya oluwa dara si mi
1: e ti bi mo
0: pe
1: ya o bukata de wa
0: ah ni pe ohun fe fun mi lejaje mo ohun fe ohun fe ko mi bo yi ma
1: bo se pa
0: wa mu mi lo sodo ge lojo kan pe onku se yi la ma pe
1: okunrin na lo ga ti won na awon okunrin ti mu se lokunkundu gan o
0: onku se wa ni a so je daju pe agbeni to mu wa yi
1: o ma le sise
0: o ma le sise wa na ma tu avu ni yonse to nbo abagbe ra o de lu jebu
1: jebu
0: remo
1: eyan ara remo mo kiyin o on gbo wa nbe bayi oya
0: ma ede remo ani lati toze ta ti kun le o ti gbianju o se wa lalejo awon remo gbegba everything o lo processing
1: nigba
0: ta ma de lojo sunday on ku se yi ni awon believe pe emi gan lo ise o ni lo to 10000 lo re ni pe kin fun e be ma fun 20000
1: yai iyen go ma je ki inu yin dun
0: iwuri kan niyan
1: iwuri ni
0: wa ni ise yi okunrin ni okunrin to nsise fokunrin
1: okunrin to nsun rara fokunrin egbe akose lo nse bawon baba wa se ma wi nu
0: la ba be bere se ojo npoya boyen pa kini bayi lo yen pa iwure boyen sun lele igba kan la le la lo kerosene abi sun eran nigba to tun ya tola jude a lo kerosene mo fi seran ati lo gun ati ati gas olotu teyin na jerry
1: mori eja do beun loro kan ore lo sun yin dedi ise yi
0: ben iko ni pa fun mi
1: ami mo ki ms le kan si egbon mi won mo ri message won wi pe awon wa pelu mi o ipe awon ti ku la gege bayi tori pe omo rege ni won awon mori le ona atan bayi o baba fin foluwa e ba toju fin foluwa dada ogo wa nu lola lagbara olorun ba mid mart e ba wa move be se wa pelu alaka e ba se toju alaka dada baby boy e ba se toju e gbogbo agege be dami ajo wa na ni o ati holy boy koni baje e ba se toju sagati lagbara olorun koni baje papa julo akogun ati olori akogun koni baje lagbara eledumare now ati to odun melo 30 wa lenu ise anse onje fun awon eyan an peran an pagba an pawo fun awon eyan te ba gekere o todun melo bayi
0: ati todun me mejila
1: 12 years ojo aboki ti pensabo excellency sir aboki ti je goro eyin pon o eyin aboki to pon won mo po ti o ti je goro ile ta si
0: dara si mi gan ti po du mejo bayi
1: wow dara si mi obirin abokunrin
0: obirin
1: that is pet inu eyin ni ojo o iwa lo be un loni ise yin la ko lo dara si mi god bless you now swaga gege bi odo to yanse lokunkundun akoko kile yin ro wi pe ijoba ibile ta ba so pe ijoba ibile we are talking about local government local government bo ni odo agbegbe bi te tin sise ba ton force ojokoro
0: eben
1: ojokoro abi kilo ko iya local government chama wa yi abirin yi ya wa yi ranti won local government wa ni ojokoro yi gege bi odo ti alaga ba ngbo wa ba ba won eyan wa kini eyin le gba won lamoran pe ti won ba se yo tu ran opolopo odo bi ti yin te eyan se yin lokunkun dun pa pa julo lasiko ta wa yo ran wa lowo laye ka wa ba kini amoran te le gba won pe ti won ba le se ba yi o nkan te o pe ti ijoba ibile ba se ti o fi ran awo odo lowo ti o ni si odo tin rin kiri tin gbe igbogi oloro
0: gege bi mo se jodo mo se joba be
1: a le pe a wa la yan won sibe
0: be ni
1: a gbudo so fun pe gege bi observation ti o de o pe ijoba ibile mi so ijoba apapo local government chairman yin nkan to le se sadugbo yin to ma je anfani fun awon odo be
0: o ma npe nkan kan ni ngba ta wa ni school awa ni boya DS3 SS3 to ba fe further mo to further mo onko ma npe kankan ni vocational training vocational training e oni se wole wa nbe
1: ke pe
0: bi wa wa bayi ta mo nipa ise yi to je da wa loju
1: bi
0: andanu nje
1: agbateru idanileko lori ona gbogbo
0: be ni
1: ni nkan te ngbiyanju ati so vocational training
0: e temi mi o fi be bi awon omo yi o le ya pe bi abi pe omo to to se mene to se papa to ba pe pe kini ise to hun e lati se to fe yan layo to ba ni pe ise onje lo hun ohun lati se ti vocational training ba wa to ba wa sibe ti ijoba
1: ibile
0: toba
1: to ti pelu ele to pese ele
0: fun wa igba wa nbe ta train won ko si onje ta wo le se intercontinental ni o local food ni o abula ni o gbegiri ni o amala ni o chinese rice ni o
1: to yo jonge ele
0: igba asun ni o cake ni o popof ni o small shops ni o ta ma se to pe ta won gan ba wa ti joba ibile to ba le wa bi boya bi ibi kan
1: aye nla kan ni ojokoro yi
0: be ni
1: ko pese
0: ta ma ma ko won ni be
1: idanileko yen
0: bi o se wakati kan si meji to ma ma mu
1: oda e je ndun ba e je soju opo mi ki fe da awon ololufe mi lagara nile mo feran won pupo tori awon lo ma nje ki okan mi o ma bale wi pe won wa pelu mi be mo ma so pe to ba tin gbo eto bo se n lo ojo aje monday atojo isegun tuesday ipolowo to ba polowo lori eto yen confirm wa apati 09063352 09060003352 on lojo opo te lanfani lati pe mi si lori ibere temi ibere e da si e wa tu fe bere bere lowo alejo mi na aye wa fun yin e lo e ka san o ai orebete 09060003352 hello hello
2: hello
1: e ka san sa e ka san o e yi rejo yin e lo le e ka san sa hello ay te ba ti pe wa e gbianju ke yi radio yen lo le ka le lanfani lati gbo yin kete kete ni alejo mi wa nbi swaga swaga yen na ma ma pe won gbogbo ajo wa oni baje awon ti won gbe mc ra won na laruge daada ni kimbe latori alaga wa jerry williams chama ajo wa akogun baba egbe koni baje hello akube bagba lagba hello ehe ero ti poju o de je nbere bere na lowo yin e ti so ohun ti alaga ijoba ibile le se lati je ki dagba soke wa hello hello ambe
2: peli so la ko mi ni lata keton
1: ani erin da bose
2: I
1: sir. Eh mi sha do afun yin lata aro.
2: Ah so ni mu da won ni eh won ni ta le won ni ni ni ojo isegun na.
1: Eh
2: adura e ko ma ko gba gba fancy
1: amisa
2: awon na na awon na ma root je pa le je
1: oni je ile ma se gbogbo e fun wa loja anniversary
0: lagbara olohun
1: specially eyin le se kan wa o
0: be ni lagbara
1: olohun ona oya
2: ali fi mo bowo e ki o pa ke to le duro bo mc rawa ka aba ma gan ti lawo la ka
1: mo la e wo mo se le nne
0: ala si awon na olotin na ma la o se se ma lawo
1: o na na so
0: bo ye nje asun lonje gbogbo e okan fun yin ara leje
1: eni sodo eni sodo e ma so mi de en to je dodo ti o le sododo
2: ba ma bi e di lenu
1: ma sododo
2: e ma ko pa to ameni mon debi ko lowo re yen to mu yin lo sibi to din dana ni abi o kokko iwe pin pe ke ma ka
1: se gbo bere won won ni o to gba wo te fi ko lowo dodo ge ore yin yen ti se o mu yin lo ni abi o fun yin niwe kan pe ke ma ka
0: iro o ko fun mi niwe kokan o o mu mi lo pe lo bo ge
1: oga ati e lo mu yin lo ba
0: beni
1: a to oni o to osu melo odun melo
0: ko to osu ko je todun
1: te fi pick up
0: beni
1: e bi mo pe iye mangi bayi lo gbudo wa nu kini
0: beni
1: iye ataba la gbudo fe sele
0: mo wa dupe lowo oga mi kan leni na sute
1: ibo la won wa ilu won
0: sunday ade ni won
1: eko ina na wa
0: beni olori oko wa goditi awon lo ma fun wa lounje ti mama
1: o ma dano won ma gbe ounje fun yin
0: ti ma alaja ba gba se le ni yi mo si mama dupe lowo won
1: ounje te so yen se won ma dano fun yin pe ke jeun ni
0: iro o won dano fun wa
1: okay slang ni god dem fun mi bai mo ti so nu ala ma ja so ni
0: mo fun yin slang mo dupe lowo won pe awon lo je ki
1: keyin na lu anfa ni
0: ka na jeyan de ni
1: mo mo mo se re
0: debi ta de yi mo dupe lowo won alaja
1: alaja ki le pe
0: goditi
1: inbo ilu o na wa
0: ah ikorodu lo wa
1: okay oda mo bo
0: beri gbe
1: beri gbe ah eye hello
2: hello wo ko pa lati ikorodu
1: won mi o pe ka so ma
2: eye so de jabo
1: ami ma
2: anta le jo wa na lo ma fe se o
1: ami
2: e ni fi yo jabe o
1: ami o won ni fi yo jabe
0: ami o
2: won ni kiyin ni o
1: se
2: pe se be ni ko ma mu ki awon eyan ma wo ise okunrin ti o be ba se wa wo pe ti okunrin ba sise obirin wa wo pe okunrin e mo pa okunrin ba le gba obirin lo
1: o do fa to ye pe okunrin o do fa to ye pe okunrin fi ma nta jo obirin lo to ba sise obirin
2: wa wo ko ma tun ni
1: e se ya mi won okunrin a ma mo ni imo to toju obirin lo to okunrin ba yan ise obirin layo e se mo mi ope won de kiyin dada ikorodu na ti pe
0: eyan
1: ra gberi gbe
0: gberi gbe
1: ko si gbe gbe ni abi
0: a gbe gbe wa
1: ita bi oke

0: mo gbadura lati eni lo bo se yin olorun leni ibi oni wonu aye re owo agbara to so pe ki banuje wonu aye re nitori o ti yin olorun leni owo agbara na o ya ko gbina nitori o yin olorun leni aanu to lero loruko Jesu o ya ko sawari re
1: amen Jesu
0: be lo ma ri
1: amen
0: ko yi pada
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen amen amen ni oruko Jesu
0: oruko mi na ni prophet gbadego gugbemi ninu ijo atudalu apostolic church ologojulo gbaremu assembly ni gbogbo bi kibi to ba tin bo iwo ja ti bole ni alakoko gbe okada to lo si dalemo to ba ti de dalemo gbe okada to lo si jibola doju rin bobi kimi to ba tin bo lati Ogun state ni Lagos state dalemo gbe okada to lo si da gbe okada to lo si alakoko bole ni dalemo gbe okada to lo si dalemo ipo lo si jiboland oju rin wo bere baba alase yori abi baba gbaremu loruko oluwa okore ma bale
1: amen
0: iran lowo yo je ti e
1: amen
0: mo dupe lowo gbogbo eyin eniyo mo je gbadura wi pe yo dara fun yin
1: amen
0: o God mo ogun to oluwa so fun mi loni o ni ka gbadura asale ya asale adura ni o be gbadura gbogbo ibi kibi to wa wa gbadura ohun to oluwa so re o wa poruko Jesu to wa ni oluwa oluwa gbogbo agbara ti o je kin ri ogolo gbogbo agbara to je ri ogolo agbara na jade ni asale yo ya so de adua
1: ni oruko Jesu
0: amen gbogbo agbara to je ri ogolo aya agbara jade o ya jade o ya jade o ya jade o ya jade o ya jade gbogbo agbara to je ri ogolo Jesu oluwa wa
1: amen
0: adura to kure oluwa gbe mi dide nibi ti aye de mi ma nibi ti aye gbe mi subu si arugbodo gbe mi de o ya so di adua
1: Jesus
0: amen mo nibi ti aye gbe mi subu si o ya gbe mi de o ya gbe mi Jesus oluwa wa
1: amen
0: e yo ko to kure oluwa ni asale yi oluwa gbe to mi fun me oluwa je kini gbe to mi fun gba mi dada awon ogun kan wa ti o ki je ke totowo eyan awon ogun kan wa ti o ni je ka anu wayo ri to ba ti gbadura dada o bibeli so pe adura ni opa kristeni to ba ti le gbadura gba mi Psalm yen so Psalm 23 verse 5 kilo soma
2: iwo tetabi lo nje sile
0: ni waju mi ni waju awon ta mi o de ororo le mi ni ori agun mi ku se ku akuwo sile bo mi dada bo David lo ko ni waju ota e ni o ti ni Jesu lo ti tetabi lo nje sile ni waju ota re ni wo na tin to fe ni lari toro ko ota re ma je orogolo soro ko ota re ma je oranu gba nitori na ni mo je pe o si pade alagbara ni aro ola ni pade alagbara ni aro ola ni dede ago mewa ago mewa si ago kan ago mewa si ago kan tete ma bo David is ago tan je sile fun mi ni waju ota me ota re bo se ota oni jo rodo apayo nitori awon go fe gbojo ojo lowo re ba mi ai bimo nitori omo wipe to ba bimo ogo omo re ma fara won jo mo awon lo.

0: party to pasora ayo ni ju orongolo iwo to ti riche to sise mo o taun jele ni waju ota re ni nitori ota re oni be je ki kokon yori ti rere nitori an mo je pe si pade alagbara ti o ni ola tete ma bo tete ma bo gbinyoju oluwa ni ki gbogbo eyan ra sweet ni asale yi meta ni wa tu eyan kan wa gbadura si kan meji toku oluwa so pe ki gbogbo eyan ma mu bo awon 120 oluwa so pe ko ma mu bo ola yan ma lagbara gbogbo bi kibi ti o ta ti gba unje lenu re oluwa so pe o fe gba pada oluwa so fun mi oni sweet eyin 120 ma duro gbe igbese ba David is up o tan je sile ni waju ota me gba mi ko to do ororo le lu ori ki ago ekun je ku akuwo sile ise ni o we will not stop you will run that's why you run to the program tomorrow mo gbadura for wi pe wara nu gba wo pe pe mi oluwa ni ki gbadura for 120 070-666-1958 070-666-1958 tete pe mi ni ola loruko oluwa ilekun anu ashi
1: amen
0: waje rogolo
1: amen
0: mo ni wa rogolo
1: amen
0: wara anu gba
1: amen
0: gba mi dada ko to ton je sile o wa o ni waju ota re ki iwo to je mo ojo ota re mo wi pe to ba je o le rogolo iwo ni ko gbe igbese loruko oluwa ilekun anu ashi fun
1: amen
0: ko to di igba miran loruko oluwa emi ati arogolo gbare mu o
1: ti murela
2: olorun awon baba wa olorun awon baba wa olorun awon baba wa
3: olorun awon baba wa
2: olorun awon baba wa ninu igbagbo to ti se tan lati sise agbara bo se man se ninu ijo atunda olu apostolic church ologoju legbare mu assembly labi ase ipe monsignor apostle dr joseph ogunbemi jp baba lakoso ati ti ifamiro royan prophet gbadega ogunbemi baba laseyori nibi isin wole majemu olojo mokanlelogoji pelu awe ati adura eyi ti yo bere lojo kini osu keje si ojo kewa osu kejo odun 2026 ni July 1st, 2026 lago mokanla aro sago mefa irole wole majemu yo waye ti olorun yo ti ma lo reverend dr prophet matthew shore ti aka obani jesu ati awon eni anuro olorun alaye praise night asale orin yen yo waye ni August 7, 2026 bere latago mewa le mojukele ojo kewa osu kejo August 10 sokale wole majemu nibi ti baba ladura prime dr samuel amuludun yo ti ma sise iranse pelu awon eni anuro olorun alaye olorun awon baba wa lakuri wole majemu odun yo ijo atunda olu apostolic church ologoju logbare mu assembly eyi to wa lojurin jumboland opelu agbado nipele ogun ni yo ti waye fun alaye ati itoni e pe prophet gbadega ogugbe mi baba lati yori sori 7066619658 tabi 0815-242-8554 e ma shalai wa tori gbogbo eniyan pata lape olorun awon baba wa ti setan lati da awon adura olukuluku jesu ni oluwa
4: from lagos this is
5: your 105.5 fm

0: wa oruko jesu
1: amen
0: olodu atosun gbogbo olodu lodu ko bi aye re wo
1: amen
0: nigbati ara ile israel jade kuro ni ile ajeji israel juda ni bi mimo won abi israel de ni bi simi won bibeli ni okuri won si sa Dada ni pada seyin e tu wa nkan to sele awon okekeke je wa se kini won fo bi agbo ani won bi re question lo kilo ni to fifo kilo se dada ni to bi pada se won o le so to ni wa laye lori wa laye olorun ko si wa ju ire ajo
1: amen
0: in the presence of God there is fullness of joy
1: yes sir
0: o pa ni ase iwa laye olorun wonu ise
1: amen
0: o wa le re
1: amen
0: o wa mu owo re
1: amen
0: o sase ti
1: mo amen
0: o ma mo pomo
1: amen
0: o do folorun lokio
1: hallelujah
0: jesu oluwa wa
1: amen amen amen in Jesus name
0: spiritual measurement of each family success
1: yes
0: ko tun ye yin
1: ele tun lagbara san
0: e o ma to ye yin si seri
1: yes
0: e gbo mi sir e ti e ni ori ofe lati ma gbo mi ni ori radio o ni lati binu ta o Sherry, in ti o je kelo mi sorire nka kekere bayi ni o
1: Jesus
0: awon adugbo kan wa to ba lo ra oja ni good time ma lo transparent nylon
1: ko fi de wole
0: lo black nylon polybag awon iserere to le se ti aye oni mo po serere ni ko rayon se bo ju sinu bag wole ni to ba ti do ni freezer aye mamo oni yoruba se ni ko gbe wale loru awon ti ori ori e
1: yeah ni sir
0: oni yoruba se ni a se mamo kan o se agbo ma se won lo nbe
1: sir
0: se wa ri ko to di pe ma gbo idile to ti jade adugbo to wa to tedo si o ti to lati fun eni prayer point ju ko se ma wa eni ti o fun prayer point lo yes idile e to ti jade idile oko e idile iyawo e prayer point o gboro jade nbe I am telling you so iyan lo ma je ki o mo wi pe ona yan ko ni ko lo se sokoto u to n wa lo sokoto wa lapo sokoto e jajo wo asiriji le yi every family one it gates likewise the environment you find yourself as gates enubode wa ninu idile yin enubode wa ladugbo to wa ilu gan ni enubode
1: yes sir
0: she oro mi ye yin me yes sir
1: but yes sir sir
0: ilu te eyan wa gan ni enu kini
1: o ni enubode
0: o ni enubode
1: sir
0: enubode woni mo wa npa le ti mo npa la shamo fuwa shadi to ba wo idili esu tori pe ko provide omo logori Oun le se ma ri graduate mi ti a se tan ninu idile ti o ni rise. Awon idile mi wa won provide the graduate ri. Be ni mo so fun yin. Awon idile mi wa akuna ya jila so mi o ki egebo jina fadalia. Won ki ti senator jade ni idile yin wo. Commissioner even gan local government chairman ko jade ladugbo to wa ri. Ladugbo yin nilu oke.
1: Jesus.
0: Won pe adugbo yin olowu. Eri mado.
1: Yes,
0: ido fo yi
1: yes,
0: sir graduate melo lo jade ladugbo yi se won rise to ba wa rise iru se won se family to ti jade te ba ni graduate re pete nbe ise won da e won lo kiki e kan to se joruko baba yi osibajo pa oruko baba e tinubu yi oruko baba e pada tani o gbe oruko baba ti ega wa o je wa pada sinu idile atadugbo sari awon adugbo kan wa to ba debe ko je omologo tele o ma limit aseyori e yes o ma pada si lefu awon to wa ladugbo to ro ti wonu gate won de ti gate moyan so gate yen ni wi pe enu bode ti eyan gbodo de ti a pada
1: Jesus
0: so even ko fe try lati kini exceeded gate yen ta bo fe koja awon forces kan wa even forces kan wa to da pada pe won bi nobody dey pass this gate
1: Jesus
0: that gate you have go back so enu bode idile ni ilu ni eni to wa na ti travel out o ti lo 16 times ilo ti process visa idile won de ki provide londoner idile won ki provide abroad base
1: Jesus
0: so won ti gba elomi esa ewo ga mo foruko bulashi to ba sodo wan dai kilo sele o fe travel out o de taile
1: yes sir
0: o de mu ya we
1: yes sir
0: lo sodo ya
1: yes sir
0: o fun ni owo pension
1: ni property yes sir
0: yes
1: yes sir
0: o ta gbogbo properties
1: yes sir
0: o de de on o de ilu oyinbo mo se n de entrance port of entry rather ibi to de ibe ni won ti wo kini certificate e won loju eko lo wa nbe ah won ni visa to ngba oju ohun ni oju won lo awon oroju e oju eko won de ni next flight lo ba pada ni adaji aro ojo keji en to ti na almost be 30 million naira
1: ah jesus
0: sir o ti lo resign bi se o
1: yes sir
0: e mo ga to je o
1: yes sir
0: o ti lo resign bi se sir is your do ye ni yawo nge atawon mo onile olona to gbera lo si bi ti idile won ki de
1: oh
0: a de ra won to je wi pe won force ra won lati lo to je wi pe doni oloni won ni fo kan bale lo o tori wi pe ilu kilu to ba ma lo laye irawo egbodo ti saju e lo ma so ye lo lo se tun bo
1: nada
0: irawo egbodo saju e de ilu to ba ma lo ko le yi si fu e lati rere nbe ai mo ya won ti won ku Nigeria to lo loyibo ti rawo won o si lo oyibo Nigeria ni afigba to pada wa le ko to se rere
1: oh ebi mi mo
0: so
1: jesus
0: so nisisiyi anybody won ni won ki re koja ninu iran re elomi won se wedding elomi ton ba se wedding tan bye bye lo ma ni fun elomi leyin wedding ni wahala mande so anybody kenu bode won lo wa ninu idile to ti jade iyen ti to prayer point fe loto joko ko ronu le lori ipele won ni won ki koja iyen to fun ati adugbo to ba wa to ba je pe won provide graduate ni dile yin won de sorire o lawon ologun dile yin adugbo le so didakuda o be ni mo so fun e adugbo aje ko gbagbe di wa saye e aje ko gba di gbagbe o to ni now ninu iwe mimo Genesis chapter 49
1: yes
0: be ni mo so fun yin
1: yes
0: from verse 1
1: yes sir
0: eh
1: daga mo si pe awon mo re
0: e jacob lo pe awon mo e
1: o si wi pe
0: yin le mo be yen dada
1: e je
0: ke mi so ti o ba yin lola nigba to fe fi ru be ni re o ni iwo ki yo le se kini
1: iwo ki le tayo
0: iwo ki yo le tayo gbogbo yin le mo be yen now e wa je ki so fun yin epe to se furu beni iran omo to ba je lati di le rubeni to won ba tayo e sa se won ni mo pe to won ba wa mo pe idili awon o ki provide olorire won gbadura ku
1: yesu
0: e ma gbo oni ti tayo la sugbon ni riru bi omi ni iwa ki yo le tayo omo to ba wa je ni idile rubeni ka ni won ti wa se je oruko yen ko ma pe won ni rubeni mo ko jo to oruko to n pe won so ko ba ja de ni idile se yo le tayo sugbon to de ri simioni oni simoni ohun lefi oni ehun elu nka ni da won omo ya kan na ni won oni ni giran mo kai won barakuni kan okan mi te ba ka kade sale e ri wi pe oni ola mi ma se se kini
1: ma
0: se ba won dapo eh sir gbogbo ire ti jacob ma ni laye e gbagbe pe jacob oruko e lo se ngi israel
1: yes sir
0: ile kenan ye bede ni israel
1: yes sir
0: ta mo israel lo
1: yes sir
0: now isi Jacob de ni Olorun ogbodo baki ni won ogbodo ba won si ni ati lefi lo e wa ja wo sa gbogbo awon ti Jacob lohun Olorun ogbodo tele won se won dele leri
1: lai lai sa
0: o dele
1: oh Jesus
0: so iru awon eyan to ba je lati dele be to ma struggle pe ko debi se rere to ba debe won ni mo pe bloodline idile won ki nko ja debe
1: oh Jesus
0: Aaron okusagiju
1: yes sir
0: omo e mejeji
1: okusagiju
0: iwaju pepe iwaju pepe na
1: okusagiju
0: to si Miriam okusagiju
1: yes sir
0: o se bo se jolo to okusagiju so gbogbo ni odele leri tori e pe Jacob so bloodline idile ni idile elomi o ki provide olori re
1: mama
0: ya se ni gbogbo wa wa se iwo lo ma yi adu e pada ohun ti idile o provide ri iwo ni ko provide e
1: chai kai kai kai
0: nma ti Jesus wa gbogbo awon family member yi pata tori pe even go dori kan boya Dani loruko e bibeli ni kini o dabi ejo to duro si e ba ona
1: yes sir
0: o ni eleshi a koja lori eshi ohun a de bu eshi shani gidi se en to gori eshi a de jabo awon idile mi wa olote ni won elomi o ni fe dite sugba adugbo ote ni etu bare tori bloodline ni won ote ni won gbodo di ile gbigbe de ni ile olote so won ni wa sorire gbogbo adura awon ile gbigbe ni o ma do so ti o ba wa dede bare ni adugbo olote laarin bi o lo sise bi kan won di te nbe o ni mo wi pe bloodline le lori locate e
1: Adituni o.
0: Adituni ijila ni awon idile mi wa. Ohun lo idile lo ma wa le fun elomi. Idile telomi ti ja lo ma wa yawo fun. I'm telling you. O ti reality ye bi abiku meri wo. To de pe ngba to na ma mari eni to lo fe abiku ni.
1: Yesu.
0: Gbogbo omo ti yan bi loku. Sa eje lo wa yawo fun. Be ni mo so fun yin. That is why you need purification of your blood. Idi ti Jesus se wa niyan. Ogba to introduce only communion ye mo eje ra mi. Case general ra mi. Ki eje endemic nation e ba le change. Eje ajogun ba yen. E ma gbagbe pe omo sister ni bi. Omo ti Adam bi keni loruko e.
1: Yes sir.
0: Tori pe keni Jesus aigboran omo aigboran lo bi. Akobi omo ti o gba inu eje di apaliyo.
1: Yes.
0: Tori bi pe o ti se lodi so Olorun omo ise lodi lo jade nu e. So that is why when your blood is contaminated, you need purification through the blood of Jesus. So at the major yellow, tori eni to holy communion church alagbere ni. Eni to pe holy communion church olote ni. What the holy communion je kan to gbe dodo ti e. O ba mu te jere o se nji, imo lo ti da se nji. O ya wonu emi lo. Agara fun yi.
1: Amen.
0: O gbe yen sare pe mi. E pe mi. Ba mi pe mi sori number yi lale yi. Mo so fun yi pe ogun eniyan ma sare da won lohun. 09077709023 09077709023 09161 856 8 15 6 8 15 purification of blood. Ife nu mo eje. So an sise lori e lowo.
1: Yes sir.
0: Iwo na yoju si wa. Jesu a ba orin irin ajo aye re.
1: Amen.
0: O ni ku sinu ope.
1: Amen.
0: Awon lo bi fun lati mo ijile.
1: Yes sir.
0: Ijile de ni salo lopolo e.
1: Amen.
0: Ata ti fa iso e bi lo ni suit. Sele aparadija sele. Lego Ogun State.
1: Yes sir.
0: Itele otani o.
1: Yes sir.
0: Bati de sele bus stop. Bi okada to lo si kini. Number 13
1: Salami
0: Ahmed Street on number 35 Shoaibu Lori Street Bishop Shibaba kan ti opolo lo wa gbe debe adara fun o
1: amen
0: wa de sori eyin gbe ni sare pe ka yonda adua sinu aye yin ogo fun Olorun lo
1: hallelujah
0: Jesus Oluwa wa
1: amen in Jesus name
2: mo dupa Oluwa o wipe mo ni olati masaba
3: Iwo yo si wo ipo re won ki yo si simo ni Oluwa wi ki la won to nda olaamu ki la won to so aye re degere mi ti ti fe Oluwa o fi se ninu igbesi aye re gbogbo e patani ko wa konu adura mo ni bi eto alagbara ti Oluwa tin je wa ara re ti won pe ni pora disappear ninu ijo great intercessory prayer ministry gbogbo ojo eti friday ninu adura eto pora disappear ma nso keu leka ijo won to wa ni number 7 Olugbede street ore lope bus stop Egbeda Leko laago mejo aro si meji la osan be ni si ojo Aiku Sunday yo ma waye ni gbogbo ojo Sunday laago mefa bo si mewa owuro leka ile ijosan yi kan na gbogbo ojo ru won ize le so ma kan jogbon ti ogun igbesi aye ire yo si dohun awati ni bi eto opora to ma waye lolu ile ijosin won to wa ni number 13 Salami Ahmed Street Aparadija off your eye be Lorin Street Itele Ota Ipinle Ogun laago mejo si meji la osan isin ojo Aiku Sunday Yo ma waye lolu ijo yi kan na ni gbogbo ojo Sunday laago mejo aro si meji la osan Prophet Olusola Emmanuel Opaleye si gbogbo eniyan mo si akan ti oke Oluwa yo ma lo fun se iranse yi lati gba adura tabi itoni sona e pe 09161856815 tabi 09077090203 Jesu reti re o
4: From Lagos, this is
5: Jordan. 5.5 FM.
6: Jordan.

0: Hallelujah. Ah, gbe ori e wa bi awon eyan kan wa to je wipe won ti gbe owo le won lori won gbe ori yen kiri won ri ran lowo awon ori kan wa to je pe aye ti tuto si won won ti sepe fun won won ti fi won re ko si bi ti won le gbe ori yen wo won ri atako ati idiwo mo pa ni ase ofa okokun ninu ori re ti ki pade olore ti ki pade alaanu ti ki pade oluran lowo ni oruko Jesu ofa na jona mo so ni igba keji ofa ti okokun fi pamọ si olara ti olore ki dide fun ti alaanu ki dide fun ti iranlowo ki be wo ti ojurere ki be wo ti aye re ki tesiwaju ni oruko Jesu ofa na jona danu gbogbo owo ti gbele eleda re ise ti won pari sisi gidi ti won fi pe ori re ti won gbe sigidi pamọ ti won ni awon gbe aye re pamọ ni oruko Jesu ise na ko jona ta lo nfi eleda re seru ta lo nfi ayanmo re roko ta le ni to ni ko wa rin ajo sugbon to nlo eleda ati ayanmo re to nlo ni lokulo labule ni oruko Jesu ida oluwa ko padan gbogbo eyin ta so mo le si di orisa e wa laye sugbon won je ke raye lo gbogbo eyin ta gbe owo le lori gbogbo eyin ta so mo le ni gbanga won aje pe ke mo sase yori laye ni oruko Jesu mo pa ni ase e gba itusile gbogbo ide to di o taye re fi ra palapala gbogbo ide to di o ti gbiyanju re o fi leso gbogbo ide to di o ti anu kankan o fi fon fun o gbogbo ide to di o to fi ba ile pa orere ni oruko Jesu ina oluwa jadanu ewon mo lo ewon mo tayo ewon mo sase yori ewon mo ga ta fi so aye re mole ni oruko Jesu ina oluwa ko jadanu ni abe mo je mu ko ni ga ko ni serere ko ni tayo ko ni ranu gba ta fi aye re pamọ si ni oruko Jesu oluwa ko tu o sile lati oni lo imole tan si aye re lati oni lo aye re dide lati oni lo ona nla fun o lati oni lo ni oruko Jesu agbe oku oloju kan Jesu oluwa wa amen oyin re wa ka san 34 si wa wa mo gbadura losan ati oru olorun o ti tu akoko je ki aye mi o dide je ki aye mi o ga je ki aye mi le ko ba je ki aye mi ko ri mu gbogbo n to ba fe ni ko mo bere lakoko yi to rangeli ase wa ni ayika wa iwo sa mu oyin yen da ni ko fi yo sinu e mesu opo fi nkan enu re ni gbogbo igba to ba tin gbadura ona yo be sini la fun ni ojo Thursday laarin ago mejo aro sa ago mejila mo gbe oyin yen bo nu adura oluwa yo ya o lenu ni oruko Jesu ohun ta fe fi gbadura loni o na ni pe ki eru mo se ba o emi buruku ni emi eru nigba teni yan ba wa ninu ogun emi buruku ni emi eru nigba ti ona ba dimoyan emi buruku ni emi eru o mo so yan di akurete o si mo pa omiran to wa ninu eniyan omiran kan be nu aye ti o gbodo ku tori pe ti omiran yen ba ti ku ko si nteni yen waye wa se mo emi eru ni mo doju ja ko omiran nu wa a fe baja a fe bori e nitori ati o fa sadu aye wa o gbodo fi emi eru bu ninu gbogbo ilakoja to nla koja number 1 aisan yen ko lo ma pa e number 2 iji yen o le gbe olo number 3 awon isele to nsele si oyen awon kan ti laru e koja ri won pada ne testimony bi nkan ti wule ko le mo to bi iji ti wule ko po to bi ko ti le si aseyori ati iranlowo iyen ko tumo si pe ona ko ni la fun o gbogbo iran olorun ati ife olorun lori aye e ni yo se oluwa ni so fun o bi o ti le la nkan koja bi ewu pupo ti le wa loju ona re bi ko ti le si aseyori ati ojurere oluwa ni ki so fun o wi pe ko mo beru mo je ki emi eru wonu aye re mo je ki emi eru ba oja mo je ki emi eru fa o seyin mo je ki emi eru da oduro mo je ki emi eru dina mo mo je ki emi eru gbe ire danu mo lowo akoko ti o wa yi akoko to gbodo gba emi igboya ni akoko ti o wa yi akoko to gbodo ni itara ni akoko ti o wa yi akoko ti na adua gbodo mo jo ninu eni akoko ti o wa yi akoko ti ilepa re ninu emi gbodo po akoko to wa yi o ni akoko to gbodo fi adua gba gbogbo ire ati eto re pada ipade adua olojo mokanlelogun ma bere on the 15 ninu osu ta fe mu yi iwo na gbiyanju ko fi gbogbo akoko yen gbadua pelu mi ya gba laaro ya gba losan ya gba lale wa wo ara tolorun o fi aye re da ye beru wa loyun wa bimo mo beru mo o gba we gbelu re mo beru mo wa gba promotion wa gba employment letter gbogbo to npo gbe fun yen oni olorun yo yonda fun Isaiah 41:10 kilo son yes iwo ma beru
1: nitori mo wa pelu re
0: nitori pe mo wa pelu re
1: ma foya nitori emi ni olorun re
0: bibeli wi pe ko ma beru o nitori pe olorun wa pelu re o ni ko ma foya nitori pe o ni olorun re ijiyan o le gbe olo ogun yen o le bori e ilakoja yen emi re o le bo sinu e gbigba ni olorun yo gba o ara yo si tu o ona yo si la fun o iran re yo si se ogun re yo fo mo fe ko poruko jesu la emi eru to ngbenu mi o ya ma jona iwe mi to so si mi lokan pe mi o ni ronu abayo iwe mi to so sinu okan mi pe ogun yen o ni se iwe mi to so ninu okan mi pe o ti tan fun mi o ya ma jona mo gbadua iwe mi eru mo fi obu ninu aye mi o ya jona iwe mi eru mo fi obu ninu irin ajo mi o ya ma jona gbogbo emi eru to gbabode ti mi to won operate ati se lodi lori aye mi lati da irin ajo mi duro emi to fi ku ati aisan deruba mi loruko jesu ma jona mo gbadua taku emi erokero gbogbo emi erokero ninu mi ma jona oluwa ni awon kan roku sira won emi to roku sira re loruko jesu ma jona gbogbo eyin emi ati agbara te fi ku deruba mi o ya ma jona danu e ma jona danu wa pe oruko jesu lekan iwe emi iponju iwe emi aini iwe emi gbese to sora re di oba sinu irin ajo mi o ya ma jona mo gbohun pe ke mo gbadua ajaga eru ijakule ina oluwa jadanu gbogbo ajaga eru ijakule ninu aye mi loruko jesu ina oluwa ja gbogbo emi to so pe orere oni sese gbogbo emi to so pe orere oni temi lowo gbogbo emi to so pe ona mi oni la gbogbo emi to ni mi oni la se yori gbogbo emi to ni ogo mi oni yo gbogbo emi to ni anu oni fon fun mi ni oruko jesu e ma jona dan gbogbo eyin emi to gbabode ti mi lati mo ni mi lara lati mo yo mi lenu lati mo farin ajo mi seyin e ma jona dan wa ni mo bori emi eru ati inera loruko jesu mo bori emi eru ati inera ni oruko jesu mo bori iwo emi eru ati inera ni oruko jesu iwo emi anini lara iwo mo jemu anini lara iwo fa anini lara iwo edidi inera to operate ninu aye mi mo doju ijako loruko jesu o ya ma jona gbogbo eyin agbara ta be lowo e lodi si serere ati aluyo te nderu ba mi e jona danu mo te mi eru pa loruko jesu mo wi tele mi mo bori iwe mi eru mo segun re loruko jesu omire mi eru mo bi o subu ni waju mi loruko jesu ki eru mo se ba mi mo mo gba emi igboya mo gba itara otun mo gba emi igboya mo gba itara otun mo gba emi igboya mo gba itara otun jesu oluwa wa mo pa ni ase loruko jesu emi igboya ati itara otun o ya ko wonu aye re gbogbo awon emi to fi adua su ogba gbogbo awon emi tan so pe awon o ni je kadua ara olorun lati gba gbogbo awon emi ti won fi ati gbadua ni olara ni oruko jesu ina oluwa ko ju won emi eru jona emi inera jona ninu ise re ninu aye re ina ju emi eru loruko jesu emi to nderu ba otaku aseyori ati iserere ina oluwa ko jona emi to ni olara loruko jesu ko jona emi gbese emi agba na emi ajade apere ni waju e emi to so padua re oni gba ina oluwa ko ju won lati oni lo asodo minira jesu oluwa wa ami ma gbe ororo re bo ni ojo thursday iwo to fe wa fu kansele tete de ka ago mejo ko to lu be se de church re o e locate abuli egba tabi fagba egbe okada ola niyi last bus stop adetola road church baba adefisoye to wa ni waju oluro eyin arogun state elegbamadia ijaye power line ma ojo so kola alakoko wole egbe okada adetola road church baba adefisoye soye to wa niwaju onuro mo gbagbe awe ati aduro olojo mokanlelogun o nbo lona gbogbo eyan yo mo jo emi lori ero alatagba ni 7 days akoko ago mesan aro atago mesan ale gba awe ninu aduwa yen ko wa wo nto olorun o se fun o aye re o ni wa bakan na mo gbogbo awon to ti fi enu won de omole pe ibi to wa yen na lo wa pe aye yen pe o ni ku nbe pe ko ni si iye pada ati ominera nu aye re ni oruko jesu agbara won di oku gbo oro oluwa ebo ti won fi akoko di eru nitori ko mo ba fo ni bi giga ebo ti won fi ako ewure ru nitori ki iran re mo ba se ni oruko jesu ebo na ko jona mo pa ni ase bi alagbara kan ba wa ni koko ti won gbe si aye re fun pe ko mo ni olara ati ohun ati agbara re ile ko lanu ile ko gbe won mi o gbo mi loni ohun ko to sise lode tako iran lowo tako jurere tako ibukun ninu aye re ko jona danu adua re gba jesu oluwa wa amen e safe number yi sori phone yin eyin te wa lori whatsapp e ma send the prayer request si wa especially ba ti prepare fun adua olojo mokanlelogun yin ohun to fe ka gbadua le lori ma send e si wa o si owo olorun ninu aye re number na lele pe mi sori e ti n ba ti pari elo baba wuli e gbadua fun mi elo baba wuli e gbadua fun mi ase yo jade si aye e o si ri ranlowo gbo number na 0 0 85 60 97 02 0 0 85 60 97 02 0 0 85 60 97 02 lati oni lo loruko jesu anu ti ma taun gbe eyan aye re wonu e anu ti ma taun gbe eniyan ni oruko jesu aye re wonu e oju rere to ma taun gbe eniyan ni oruko jesu aye re wonu e iranlowo ti ma taun gbe eniyan ni oruko jesu aye re wonu e adua re gba jesu oluwa wa amen olorun awon omo ogun tun ti setan lati tu o sile ninu ide lati ja gbogbo ajaga ati lati mu gbogbo owo okunkun ati ise okunkun ku ninu aye re darapo mo mi ka jo gba awe atadua fun ojo mokanlelogun 21 days god of covenant 2026 join mi ninu adua laago mesan aro ati ago mesan ale ipade adura yi yo bere lati on the 15 july si on the 5 of august ti si ojo ibi mi iwo na darapo ma adua yi lodun yi je ka jo fi mo sokan gba gbogbo ibi ati ajaga okunkun ninu aye re ni olorun yo jadanu o si ra anu gba ni opin adua ta fe gba lodun yi ogun se fun o amen
2: Olorun ti aroye awon tire ki su to gbo adura jabesi leyin to kepe to mu ana pada wa jere ayo ni sinu nure ti re ninu awon akanse ise to ma nwaye losose ni Christ Apostolic Church anointing with fire prayer ministry akanse adura igbedide wa fun gbogbo eniyan to woju oluwa fun orin kan tabi omiran ni gbogbo ojo Thursday ago mejo owuro si mejila osan ni wa gba itoni wori lateno lugbalejo woli Michael Adefisoye kete leyin ipade adura yi e o ni anfani lati ri woli fun igbani lamoran yen counseling oluwa n reti re bakan na ni gbogbo ojo isimi Sunday ti wa ni iriri agbara oluwa to sise iyanu ninu ise ojo oluwa bere lagun mesan wuro lasiko ipade adura Thursday ati ise ojo Sunday oluwa man lo iko re baba adura prophet Michael Adefisoye awon alejo iko olohun ati awon akorin ijo ni gbogbo ojo Thursday ati Sunday oluwa reti iwo na ni Christ Apostolic Church anointing with fire prayer ministry Ibrahim Ezomo Street Ofadeun Road Adetola bus stop Ojukuru Lagos pe olugbalejo prophet Michael Adefisoye 0803462 8479 tabi 0802 203 5389 lásìkò àwọn ìjọsìn wọ̀nyí ò ní padà sílé lọ́wọ́ fún lórúkọ Jésù.

0: yin to gba mi ni asale
1: sami o
0: igbo na ni wole
1: mi loruko jesus
0: why na ka side aruba ka poli waida e gba mi dada eyin to se ameninu le won o ni fi oku omo ranse
1: sami loruko jesus
0: e ma se me ni le o
1: se
0: eyin ti nba lori aketi aso yi
1: yes sir
0: loruko jesus o ye dide Oya ni de
1: amen
0: iwo ti eto re hai
1: loruko jesus
0: loni ologba eto re
1: amen
0: eto re to hai ologba jade
1: amen
0: eyi to sami atua owu ajuni lo owu atuni de aye ti won gbe le isede re lori owo na gbeda
1: amen
0: Owo na gbeda
1: amen
0: Owo na gbeda
1: amen
0: gbogbo aye ti o ri ala lori la
1: ko Jesus
0: ba se nsami odua e lo ri ala
1: amen
0: o e lo ri ala
1: amen
0: gbogbo aye bi amo to nsami odua awon omo re ma ri ala
1: amen
0: awon omo re ma ra ala
1: amen
0: gbogbo agbara to fi awon omo re soju kan Olorun dano so agba
1: amen
0: Olorun ran mi ni se lale yi
1: yes sir
0: kiri mo Olorun se
1: Olorun ran yin se lale yi
0: ran mi ni se ni ale yi
1: yes sir baba o ni
0: awon to ran mi si awon eyan 100,000
1: 100,000
0: bani eniyan 100,000 Olorun ran mi si se won awon to Olorun ran mi si yen
1: yes sir baba
0: ni waju Olorun oduro yi won ma bere si ri iyanu to le
1: amen loruko Jesus
0: Oluwa so mi pe Ise won yi pada.
1: Amen loruko Jesus.
0: Ise won se kini?
1: Ise won ma yi pada. Sirere.
0: Sirere.
1: Yes sir.
0: Iwo iranse yi. Oluwa so mi pe eyin kan wa te nse isan. Oluwa ni ki so mi pe ola ni aisan yin ma dopin.
1: Amen loruko Jesus.
0: Ajo wo ni?
1: Ola yi.
0: Ola yi. Ola yi ni
1: o. Ola ode yi.
0: Oluwa so mi pe eyin kan wa ti aye fi ami si lara.
1: Loruko Jesus.
0: Ami aye. Ami mara lanu. Ami kolira.
1: Jesus
0: Oluwa ni won fi so lara o ra lanu ni waju oba ile moduo yi
1: Oluwa
0: lara 100,000 yen o
1: be ni sir
0: ami yen ma sikuro lo
1: amen loruko Jesus
0: eje Jesus ma pa
1: amen loruko Jesus
0: se ni olaye awon to woju Olorun fun omo Oluwa so mi pe Only ayo ma so ninu
1: amen loruko Jesus
0: ori oke lati nbo
1: be ni sir ko se ron be sir be ni sir
0: ori oke ni
1: be ni sir
0: a su a jeun a mu a Olorun ran mi si aimoye eniyan aimoye eniyan ni ale yi Oluwa so mi pe woli fun awon eyan ni kan to mu wa latori oke
1: latori oke ase ori oke
0: bani mo gbe kankan wa latori oke adura ba mi ni kin mo pe
1: adura ba mi
0: sari enikeni to ba gbo program ilale yi Ko siru ogun to le ma ja olaye.
1: Yes sir.
0: Ti Jesu ni mu kuro.
1: Amen loruko Jesu.
0: Kini mo ni Jesu ma se?
1: Jesu ma mu kuro.
0: Tori pe eyin na wo a wa ni ori oke yen.
1: Yes sir.
0: Fun odidi ojo mefa.
1: 6 days.
0: Lati Wednesday a o je a o mu a gbadura a se soru. Opolopo eniyan lo wo wa nbe pe se awon eniyan wo yi se won o ni pada se ko ma ni sugbon nigba to je pe owo o ti te nketa ba wa
1: abi
0: a fe ki olorun da wa lohun ka to ma kuro ni ori oke sugbon igba ti oluwa so mi pe woli

0: kan ni ko se tori pe aimoye iwo to ngbo mi iyen ni ale yi to je pe inu inira lo wa inu inira gidi lo wa
1: Jesus Christ
0: awon kan gbe owo ni oja re oja re o ta esa bi ise eniyan ba lo dede
1: yes sir
0: eniyan so ku o
1: si ron be sir
0: esa awon kan gbo mi ni ale yi to je pe iwo yi ni sin graduate ni o orise
1: ato
0: orise
1: first class for that matter
0: yan se ma graduate ti o ni rise
1: Jesus Christ
0: ise aye ni ise aye ni ise aye ni ewu omo bere latojo to ti marry to se wedding o loyun o loyun so oluwa wa so mi pe woli woli e kan bayi ni ko se wo wo kan bayi ha ko se so lori afefe ha ko se so
1: beni
0: sir ti ba so lori afefe ero ma poju je lo
1: beni sir
0: tori pe opolopo eniyan wo many ti olorun se
1: ato
0: wo mo pe oni ise ami
1: oni ise ara
0: ato ni ise iyanu
1: ni
0: iwo to ngbo mi o ni kan ti oluwa ni fun e lola ikan to kan ma se to ba bo laaro la ni pe o ma mu ike kekere dani
1: ike kekere
0: kini mo na ma mu dani
1: ike kekere
0: bani ya ya ya o ti mo de ma fun o sinu ike yen o de mu lo le ah no no no no oh le mu lo le church yen na
1: lo ti ma lo
0: lo ti ma lo church yen ni oluwa lo ran mi si o awon kan pera won ni aye won de fi yaje o
1: be ni sir ko si ron be
0: ra mama awon kan pera won ni aye won de didi ogun sa won omo e
1: be ni sir
0: o ma se o
1: Jesus
0: won wa so pe awa wu olorun na to ma gba awon omo re
1: lowo awon
0: lowo awon iwo iranse yi wo bi won se fi aisan baye eje ori aisan lo wa won gbo mi bayi ni ale yi inu re odun tori pe o ti jeun lataro awon omo re o jeun wa iwo omo korin owo o duro lowo e wo o je ko ni akojo won ta fa agbana si owo e se ri eni kan wa tan pe ni Jesu
1: Jesus Christ
0: oba awon oba ni oba awon orile ede ni o ni gbogbo agbara laye
1: ati lorun
0: ati ni orun
1: lati fi
0: lati fi fun mi sori iwo mo beri to gbo mi ni ale yi
1: yes sir
0: to ba sun ekunju be lo ekun o le mu isoro aye kuro
1: ato
0: iwo iranse kunrin o ba ba ronu lati ni lodola ko le mu isoro aye kuro eni kan jojo to mu isoro aye eniyan kuro oni Jesu
1: Jesu Christ
0: oni awa si odo mi oni gbogbo eyin ti sise ti sise ta di di ewo lori oni emi yo fun yin ni isimi won tori pe ajaga mi rorun
1: eru mi si fun ye
0: isimi o si lodo eni keni bi ko se lodo Jesu oni Matthew yen so nu Matthew 11:29 oni emi yo si fun ọkan yin ni
1: isimi
0: iwo mama yi ọkan re o balẹ lori awon omo e iwo baba yi ọkan re o balẹ lori ise sugbon je so fun o ti Jesu ba ti fe gba eniyan woli lo ma ran si aran mi si o lo se gbo mi bayi mi o mo nkan to nla koja to ngbo mi jo loju e sugbon je so fun se ori aro lai aro lai o ma le ike kekere se ri atago mefa
1: yes sir
0: ma pin
1: mefa aro kuti
0: bani e wu ale ana
1: yes sir
0: ti mo ni ka won eja pade mi ni showru e wu ero bo se wa sugbon la ni mo ma pin
1: yes sir
0: o need o need mi o to ba ti nde la ago mefa church la ma sule ni
1: yes sir
0: wa ago mefa sa ago mefa a ma pin fun gbogbo eniyan a ma gbogbo eniyan soro ta ba de ti fun yen to ba ti dide di agogo mesan gerege lolukuluku a ma lo to ba tun de ago meji awa tun lo esa ola ma le awon eyan ma ri yanu iwo mo bere ma de ja o
1: ma je ja o
0: iwo mo ko ma de ja o
1: ma je ja o
0: o ye ko ti mari won ojo mari o ye ko ti bimo won ojo bimo o ye ko ti rise won ojo rise won kan tan so ise re da inu ile bi to gbe orowo le samo sugbon Jesu ran mi si o on to kan ni lo ni pe ko gbe igbese
1: la
0: o la ma gbagbe ike kekere ni ko mu lowo ma gbe jari kan da ni o ti mo fe fun o sinu e o yato si nkan tan fun gbogbo ẹrù máa bà ẹ nígbà tí bá fẹ lọ́la ẹrù máa bà ẹrù máa bà ẹ o wàá wí pé ewo ni wòlíì tún ṣe láàárọ̀ yìí gba lo ma ri pe ise re a yi pada
1: yes sir
0: o gbe yawo a bo si
1: amen
0: sere in to te fe lo lu oyibo
1: yes sir
0: mo ki yin ku orire
1: congratulations
0: ase je la ro la ala ma le ibi kibi to ba ti mo
1: yes sir
0: iyen ni aro na
1: aro la ku
0: ti to ba ti di ogba
1: ogba agege
0: so fun olokada pe church baba lese kese lo lo
1: ni moji sola legbe oye mekun
0: to ba le so pe church baba lese kese ni moji sola legbe oye mekun lo lo ni ati ogba wa mu ede waju church gangan iyen ni aro la to ba je agege pensi manode agege pensi ni ma so fun olokada pe church baba lese kese lo lo ni moji sola legbe oye mekun gbo mi dada iwo ma korin ati wo ma benrin o ma kan ti woli ma fun o
1: ato
0: to ma yi aye re pada mo ma be omo de ma ro e ma deja ma deje kan da iduro la ro la iwo ni ko tete de ero ma po la ro la awon kan so pe ale ina ma wa su si be moju be ni awon kan tin de gan ka to kuro so pe church la won ma so ale moju ama ti won le ri gba iwo na tete de la ro la to ba de la ro la ti mo ba fun o wo ga ma gbe ah ele tun lagbara ona re wa la oku awa de mo wi ni oruko Jesus won ni su amale
1: amen loruko Jesus
0: ba de la ro la ise adua woli o ma sise fun
1: amen
0: wa be si lowo
1: amen
0: wa ri okulu
1: amen
0: wa pe ero ibani soro mi fun ni ala ibo se de latori oke mi e ma pe e je ki ma gbadua fun yin alafia
1: fun gbogbo yin te fe gba ase woli papa bi won ti de lati ori oke bibeli wi pe tete de bi joko re kisi ko to bere iwo na tete de awon ero bani soro yin ni opo to ja se oro baba woli lesekese fun ra won
2: 08069633352 08069633352 tabi 08029178678 08029178678 ati 08084101529 08084101529
1: bibi bibi yen to ba gba wori loruko woli oni yo jere woli lere jo ba la lori eto lesekese fun titi oni oruko temi oji pada oluwa to be loba omo baba tin jo delegate ti won ti mo si mc gigalolu alohun tolohun oni titi di igba mi ta ti ma pa lori eto lesekese anu olohun ko le fe ni kokon wa sele o ami ire o

0: This is Jordan 105.5.
1: Station with the voice for entrepreneurs.
2: Ojo ma re fun gbogbo ojo to ji la ro kutukutu aro yi gbogbo eyin ta Olorun to fun lori ofe lati jiri imole alaye ojo ma re anu re o ta turi gba to to ji wa layo ati alafia bi o ba si ore ofe Olorun ebo la ba ja si awon irin ajoru ni igba mi ma wa to je wi pe irin ajo ti eniyan re loru lo ti pade eko sugbon Olorun alaye ko je ko pade iku lona awon ko pade agbara to ju won lo gbo mi daada agbara kan wa ti won ni agbara to le gba oju ala si ose emi ri eni to je ewa loju ala to de je wi pe igba to ji ewa run lenu e lo ma fi di ose meta si o lo hospital won lo ti ni cancer nitori agbara oru o pade e o de fi ode oye ko je o fi bo aimoye irugbe ti won gbe loru ti Olorun o je ko wo ninu aye e mo ti ri eni ti jabuje loju orun to de ji loju aye to didi pe o de hospital ni ojo keji na ti won de so wi pe egbo ojo pepe lo wa lara e afi ki won ge ese bo ti ri eni to je wi pe oju orun lo lohun ti lala bo n re bo ni oke giga to de ji bo lori bed e ese de kan o de n fi ese ye rin titi di bi mo se soro yi ese ye o le darin mo o ro nitori pe agbara oru o pade won gbogbo eyin ti e ji layo ati alafia e wa dupe lowo adani waye ti o je ki oru o lagbara le olori o le ro wi pe osu oji ko de tun ma lo be sugbon agbara mo re je ni o tori bibeli wi pe eni ti pa israel mo ki togbe be ni ki se sun ati ileri e ni wi pe owo pa lo ati abore mo e kaaro e ku ojumo woli re ti mo fi adura si ojade laraaro Femi Dane lati CAC Faith Verbal Assembly ni miran ni ilu Eko o lo tun ba gbadura wi pe bo ti lo laaro yi ki owo.
3: This is Jordan to grab Jordan 105 FM Lagos. Listen on the go at www.jordan105fm.
2: Owo o lo to le ri aye lo to ba ri eni to ga o ti debi control ni to ba ri eni to ni owo to ni oro se lo ti debi control awon bi control.
4: If you want make a ginger, give me key, kokoro.
5: I don't lie when I say I
2: true kowa to je majemu ni bo ba ti get majemu ye ekan ye otu kuro lowo e mo for instance bo get bi asiri bibo be di sa bo ba di die ki oju ko ti mi Olorun ma gbe iran lowo dide ni ona temi gangan ma wo pe ni bo lele igba jade mo get e dada bi wo na ba get bi asiri asiri oni tumo sa mo ri awon to get bi asiri owo mo ri awon to get bi asiri agbara so gbogbo nkan laye yi o lo ni bi control to ba ri eni to nlo to nbo ti o mu kankan ko get in control ka to nfe ni ojo ti Olorun ba fun e ni control to nfe ye ojo ye o lo ni damu lori e mo eje mo bi Olorun orun to mo irin ajo re loni asiri igbedide Oluwa ko fi won asiri bo se jeyan Oluwa ko fi won e mo wi loruko Oluwa agbara to joko si bi asiri to nlo e bi eru oruko Jesu Olugbala agbara ye ina ja lara e mo wi loruko Oluwa ide eru ja lara e ide amunisin.